kiharo nacoka agithi na mbere kuga thirikari ya methire thirikari yokire ikiranira maundu maingi muno itari na mubango wa kukamahingia one itari na ona wedi wa kukamahingia na akakigo macio ni maundu maramuhinyagiriria muno kuona ati maundu mare meraneire na mibango ile mari nayo ati kwi mundu ona dali na plan ona dali na idea ona dali na wedi you know tika idea dali nginya na wedi wa kumahingia ndindinyoro agithie na mbere akiuga mathina marĩa maragia bũrũri wa Kenya ni ũhoro wĩgiĩ corruption ũhoro wĩgiĩ governance ũcio nĩ ũtongoria na ũramati wa indo cia mũingĩ nĩyo ĩtagwo governance na ũhoro wĩgiĩ of course so corruption ũhoro wĩgiĩ governance na gũitanga indo cia mũingĩ so nĩ akĩaria ũhoro wa maũndũ maingĩ nĩ aria ũhoro wĩgiĩ resources iria cikoragwo bũrũri-inĩ wa Kenya ta ũhoro wĩgiĩ kũrĩa Mlima Hills nĩ kũtuĩkaga kwĩ indo cia goro mũno kana kwĩ mahiga ma goro mũno makoragwo kũrĩa ũguo Mlima Hills na kũrĩa andũ maraitĩra mata marĩ indo icio ciĩ kũu cia mbeca nyingĩ mũno ũrĩa indo icio itahũthĩkaga gũteithia mũingĩ nĩ arĩ ũhoro wĩgiĩ indo ta thimiti nĩ aheana example he hĩndĩ magũraga thimiti ciringi 550 auga thimiti ĩno rĩu almost 50% 50% nĩ kuga ĩthiĩte ngiri na akiuga he mbia icio he gĩcunjĩ kĩa 90 cingĩraga mũhuko wa mũndũ ũmwe ndena kĩmũgweta no nĩ tũragĩcithĩria mũndũ ũcio no nĩ agĩcoka agĩtarĩria ũrĩa bũrũri wa Kenya ũkoragwo na gĩthĩna gĩa atĩ mũndũ aingĩra gĩtĩ-inĩ endaga gũtonga gũkĩra ũrĩa ũrarĩ ho na ndathikĩrĩria mĩario ngakĩigua ũcio nĩ President William Ruto ũrakĩarĩrio tondũ nĩ gũkĩkoretwo gũkĩoneka President William Ruto takoretwo agĩteng'erania na ũtonga wa bamĩrĩ ya Kenyatta nĩ getha agerie gũkinyĩra and so on and so forth ũcio ĩyo ti mĩario yakwa though no mĩario ya ndĩnyoro na nĩ agĩtarĩria maũndũ maingĩ marĩa arauga ĩno nĩyo solution nĩ atarĩria solution cia mbere atarĩria ũhoro wĩgiĩ NSSF mbeca iria andũ marengagwo NSSF mbia icio no irengwo 50% cigaikio thĩinĩ wa health ya ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ atarĩria ũhoro wa mbia cia akũrũ no cirute ciringi 2,000 itwarwo ciringi 3,000 nĩ atarĩria ũhoro wa gĩthomo kĩa bure kwambĩrĩria mwaka wa 2028 gĩthomo gĩa primary gĩtuo gĩa bure free of charge nĩ atarĩria ũhoro wa gĩthomo kĩa university ũrĩa gĩkoretwo kĩna mathĩna ma funding na thirikari ũmũthĩ kauga ũũ rũciũ ĩgeka ũũ ningĩ rũciũ ĩgoke kauga ũũ ĩgoke ĩgeka ũũ nĩ gũkoretwo kwĩna confusion ĩyo ĩyo nayo cio siri by the way President William Ruto hau agĩte zero tondũ ngĩririkana makĩambĩrĩria mokire makĩruta modelo ĩrĩa yarĩ ho makĩrehe modelo ĩngĩ ningĩ o rĩu ningĩ mũthenya ũngĩ nĩ ũkũririkana just the other day erĩga kuga gĩthomo kĩa university gũkorwo gĩgĩa bure it's still not done and so on and so forth so nĩ agĩtarĩria maũndũ maingĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa thirikari yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩteithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi gũ-subsidize ũrĩmi na kuga atĩrĩrĩ akorwo nĩ tũrethera arĩmi indo cia kũhanda kana mbeũ na mbegũ cia kũhanda oro ũguo noguo twagĩrĩirwo kũipurandwo na indo ta fertilizer and so on and so forth ti ũkaheaga andũ rĩngĩ fertilizer no mbegũ ĩrĩa marathiĩ kũhanda marahanda mbegũ ĩrĩa njũru gũtirĩ hĩndĩ tũngĩongerera productivity nĩ akĩaria ũhoro wa ũhoro ũcio nĩ aria ũhoro wĩgiĩ manufacturing ũrĩa bũrũri wa Kenya ũngĩenda gũkinya mabũrũri marĩa manene mũno ta Singapore na mabũrũri marĩa mangĩ tũkoretwo tũkĩigua makĩgwetwo mũndũ ũgĩtwo ndĩnyoro nĩ auga bũrũri wa Kenya nĩ wagĩrĩirwo kũingĩra thĩiniĩ wa kĩndũ gĩtagwo manufacturing na njĩra nene mũno makĩria nĩ getha gũtũteithĩrĩria bũrũri ũyũ ume gĩkĩro gĩkĩ ũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ to the biggest announcement ni ati nianirira ni aumite kiama kia UDA na akauga neigira kiama kia People's Party all right so neugite neigirite kiama kia PPK People's Party ni akerekete kuigira kiama kiu na uguo ni kuga officially akaigira thiinie wa opposition uguo niguo ni kuga ati murugamo wake riu kwambiriria riu guthi na mbere ni ati we ni wa opposition kana ni wa mwena ucio ungi wa kuregana na thirikari iria iho na matanya ma kwenda kumieheria gĩturwa-inĩ so I think ngwĩciria macio nĩmo marĩa ndageria kũmatha ma naihanya ndigwĩciria harĩ ũndũ ndatiga wa bata mũno thĩinĩ wa speech ya mũndũ ũgĩtwo ndĩnyoro na ũguo nĩguo tũgĩeterera tũkĩone but People's Party andũ aingĩ matimĩũĩ personally ndĩreciria ndarũthĩrĩri ngona nĩ kĩama ti kĩerũ by the ti kĩgeni no ti kĩama gĩkoretwo gĩkĩrĩ popular mũno
But we will see. We will see nito kono lema odome oki unfold. Oto gegedhi ya ga na bere. Nesi ya saru siya bere liko gea shape, of course. Ni odo wa haleru tukirolete. Tukirolete mwaka wa leu wa siyasa. Ule wigo wene wa siyasa mtere mko kugaragazana. Kugaragazana. Ne hotorolete. Na ito ukihoka. Omodo ni oke make decision iria. Iko koro siye siya moige. Na iria iko gefeva moige. Noti siya kumu feva we mwene. Oh, see you. Anyway, yeah, just a couple of more. You can FM, Rubber Top. Anyway, it's a good time. Yeah, I'm here, Hawaii.

0: Kena FM nĩ tũrakũngũĩra mũtumia na mawĩra make mothe, iroto ciake na ihoto ciake.
1: Mũtumia nĩ mami wĩhokeirwo kũrera na kũrũgamia rũciaro rũkĩte.
2: Ngina wa ciana nyingĩ ciagĩkũyũ iria itakĩgwethagwo.
3: Mũtumia nĩ mũtongoria wa gwaka, kũrũgamia biacara na gũthondeka mĩeke.
4: Ũguo na niĩ ndĩ mũruti wĩra, ndĩ mũhũri wa biacara na ndĩ mũtongoria.
0: Nyitanĩra na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ,
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ, kuma thinacara nginya thaa inya.
6: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia. Na ndakwĩra ũgĩe na irio ũregaga nĩkĩ?
0: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
7: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
0: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
8: Rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka. Gũkena FM rwĩmbo tondũ.